Matami siya ay kudolgero ibada mo tabira si. Sanggit mandalgi sa isa pagkambo na sa paisay. Sa ring ba, asem Suresh Kumar asum na sa hauri. Ho yalo yala si. Ipagilaw ni yan silaw. Ipugilaw ni yalo law.

ngasi ani suba thoram parengi numidang pung mapan makhai taba matam da tahan jagani khongchat sigi wari ni thoram asida japanese loan ge instructor irungbam mangan singa unaduna wari watai shabage ani suba seru unabi ga dabi amade thoram asibu puthok pe nong thombam roma thoram asibu puthok pada tingbang ba sanglap pam devachandra sharma Akasbani Imphal, Hausigeki Pungnipantare, Ngayaki Matungda, Delhi the Girileda, Hindi Amadi Ingrazi the Pau, Amadi Silong the Girileda, Awang Nongpo Ki Pau, Matang Matang Oina, Tava Fang Biragani.

0: Ha ye na hanong thawi teng loi bi teng sang lai na tang lai na nga ngai wa nga na ngai sin chu ngai a sa su ngai sa roi na khong dong ngai khe tong ngai yam bi na khe tong ngai khong dong ngai hui thau na chi pho ngai kai re na ya thong ngai lai re na ya ong ngai lang mai hi ji ya thong na thim gai ngai lau khai ngai ang ub pu le rom ba chi mui bo hang ge lo na ta ba do anga anga ho re tinju dana laichu dana maron mari thokra bada amai ba tampa leho mai lang mai leho mai bina taien marom lang na laje kwe chair ko da pulei rom ba do tinju rom ba tinko le laichu rom ba laiko tana maron tholam da ba maron thole mari tholam da ba mari thokna kun thana la thana nu chung na mai gei mari sungdai ni pa koi na pa na na sheng na na chiu ti sheng na na khoyum lai sheng na tinko laiko na ghi adugo madana singui bo khoyum lai in thoyu yu khomom lai re bia ni sahi kumjam dai na kumjam ola e hau gi ba kalen tha de gi na kumsi gi kalen tha yor pasi da sahi kumja ama si gi manung da na dai re na kun kun ja ek tare salai ma pan che yumang kai mang hai ba ma yam na toi na toi ma sa ma su po ba su mi si ra ba su adu gum ba do kumja ma hi yor pa da singu tha khan ba numita taien pung phai no lai sim sai ra sana sangai da anga o phai la ga phi ji na phi na no mam ba kauren masan sa na wairam ba ta bu hui na kholam ba kai ye na tong ba anga o phu pung khu kai sa ga ba ja anga o phai la ga phi ji na phi na ne hum mam ba do ana maha ka we ma do bulai ro ma na ti go lai ko ko gum lai no lai re mi ki sana sangai lai ye ire mung de ge hiri tong dam pha na na sa na nai na sing ro khan ba da phi ji na phi na no hum ba mi tha nan gi ba sangam phinam punam tong asi taien phong phai na lai isim chai dana singu tingko na re khoyum lai kho na re lai isim di koro masi yai di koro oang ba wang ba latha pai di yam na lak phra ba lai tum nung do mi nu nu wa yai de amu le chil ang wa le chin na gi marik mi marik ma marik marik tarak pa ka sa la na ni yai di khai thar pa hai ba ni kho ma ro ki on de ba kho ma ki on na lai ba hai ba di lai chil loram de gi lik la ni la de gi la yin ama de gi ama on do khom ki on ha lai ba ka we adu ma la yin do awang ka bur su pa ya ra te gi sin da yi hai ba di ka bur sin da han ta ai una da ta ra ga tu re lok sa mang ja yi ama ma lok ta ra ga tu re na ta ai pa na san na ta ai san khon da ka we adu ma la yin do aram bam i di wa chali aram bam hai ri ba sa ga ye se ka bur su ne ka bur mo gi hal han na moina lai ising so e wai ba hai ba di sing so pa lo bu ni adu ba aram bam na si jin na de asang bam i di wai ke mi na ma thang ma thang ek ta de salai ba pan je lai thoram to ro su yu mang kai mang lo su yu sen kai sen tin ju lai chu ro su adu ma lai ising na ki ga sem to cham tho yu lai ising na tho ga la tai re ni atya guru si da ba gi leng pa ani mar ta gi tu na tai re loi phai ba ke gi tu na pong phai oi ko ro ngai pa ne ma le na i ma na koro malem ani gi tampak ta taibang tu na pang sana sara nong ta na punsi nong sang ma do adu gu ma dana singu tin seng na re khoyum lai se me tin ko e lai ko e lai ndau lai re bi ani iru san de na bu ne ha ng ha e ng he ng he ng he
1: pena shak pa nei karak pa gi phamang thogal tawi lining thau lairembi anigi matik mayai thaduna penaga loinana lairol sai loiraga maibina laipau cheli laipau chenba loiraga maibina saroi khangi

0: da pinjaram gaba kaya da nungai jaram gaba hening tamba kaya gi matik kalak chabanang bu jarana mata chara basu pijet pigai na leiteng la basu minayuling se thok chaduna ining tamba phangjara badi kaya da hing magi mahi hanja gaba na sabi na man machaga koi da balam da chakta amina na khau pong na khong bado miho zai do ai hak na pai jiningi ai khoi su sana jiningi chen chong do na apha apul leitana mina yoling thang da na karamba matam da phang laga da ba hening tamba ta jiningi na kong sina tam laba tam yagi ising khong gi irau khol ingjeningi imitsina pauna analing leng lauraba asang balabuk lam hangsi tangjeningi chin chongba lekai itaroi singa urao bibusana ba
1: angana angana kadai de lai bage nang bo
0: lakseri lakseri sanai bi ma lei khara hekseri e
2: masini peseta
0: da
2: ai ge saksi he udrabadi leiba ngamdra mal kitang sa thop yaroi da bani koi thi he da thi radana
0: minai ni ne koi se ita minai nai thangi masa
2: debe ma
0: wa halle ranu na thamoi do phang le roi da ba ning tambagi manglan tu da
2: chumi ta chumi phang lu rasi minai oi bagi sintha
0: chali chali ita
1: Angana,
0: sanai bima.
1: Sandhya mata moirakle, kari sintha pangli bage nangbo.
0: Kari atopa sintha amamuk takpi gada balai bage, lai maren bi bima.
1: Awat pa ama hekta lai bagum phawi, lai maren bi aigi thamoida.
0: Sanai bima.
1: Nang na mit mang dagi, mang khiba mikko bhek khuding.
0: Lai rang khare hek jabani, lai da katnaba, mapu ibe magi.
1: Phajakhre da ko angana. Nangi napagi na somse
0: thagalon kai batara gadra sanai be ma nanai no khudol tam jage
1: nungsi da ko na hak se nakot na phangna the chau do
0: sanai be ma le marem bi be ma
3: bhakti kasari he ima
4: hogalo hogalo ima gi bisma
3: Nasabu ningsing birak babu.
4: Pambalase hanglak lima matang kuiri. Nangi dharamagi hauna biyadudagi tangai padaba asina hena luba tanzamu oirakli. Panamag poktabi oidunasu namasija aigi wase amukta nga o imagi deva barta.
3: Aigi irai bakka. Pambalasiga nakda thapnarabamari amakakna pulli ima.
4: Imagi bisma.
3: Nasahi ke lambi di, mai kaya dom dagi tam kere. Nasabu waru bikin uima.
4: Puk tapi mama gigi atang bu. Pipuk nungi kuirin lin sang sam narak taba. Puk tapi isana karam na ingani.
3: Ima.
4: Ay kangi. Marai sai terba guru sagai gigi. Ma pu pan terba pambala si bu yeng duna. Kanti tok na noke hai duna. Talum duna lady bani nang di.
3: Ima.
4: Aduna inde nang na. Pambala sibu mihoduna talak labi. Aigi isilla sina hai jabo wapam.
3: Pambala sibu maridadi. Pangal thokshaba ngamjadre na saai. Kalak basu phau khide. Waro basu lai khide pungning asina karegombadasho. Udubu. Udubu awabadi phauri na saagi thamoidasho ngasi. Haang lava pambal thakashida phamahogadaba. Kurugi thoba sada nauda mata takida basida.
4: Kurugi pambala se. Athiba mi se yoina thok lare ipamda. Na pabung na thuk ke ba mi kuptu dagi hauna. Maglak li na pambom na pangantana. Na nao ibungo sitranga da abu sao wunga iduna. Matam madu da su pao kine. Imagi pukning si na akiba. Washak tu gaiduna hamun bi khigadra haina phambal sibo nanaugi makuttagi nangna
3: washak tu ngakta natte ima isha

0: pam jaba pun sigilam bi mas oiri bani pambal sibo ngak sen mami sakam oi ba phangbada kaya da pen jari bana sa gi pukning sila
1: samna ma phaye magi singna ba su pokte imana nangi maktra ba puksel du budi ning singlinga sisu taseng na shakta su da helaba mapung marai phagalak liba tanau tanau jari ba pakhang nahak na samak na ni kibado ai hakpo hangliba phambal sigi oi thangan bi lai marem bi oina na bi damak ai bu pokpa ipagi mapham dagi
0: tok piroi ma haudok pirak lagan wa phammado muk nau haunana
1: langjaba haitaba asumba chatpa naram chatti utkhre mi kuptu dasu phambal sibo mi haukhroi haiba wasak to tabada shakhi nangna akan ba wasak to ipagi mapham da punsi zupagining thau phamal karoi haina
0: wasak adodi he ima taibang mapugna sakhan bi khibani aibu thaudang ado pang thok sabangam nana bagidama
1: wasak aduna su pen khide aton ba mapok to pok lura ba iphabungi thamoi aduna nakpu namduna wasak han ki imang maktada punsi zupage yumban handana bagi sirap ado nasana yana lauzanaba
0: laibak nai gidamak tambiram laba pukning nasu thawai ta na pam jarba thaudang adubu amuk han na pan miro bagi kan na bakari muk laikhi gani ma
1: chumi chumi magi deva batta hau khiba punsi khong thangi asoyanga madubu ningam haudabadagi imana taksi sonjabatani
0: hau khaba punsi thaudok singa do ning singduna thamoyado amuk wahan biregunune ima
1: mapunsi ten phedana nanau ibungodo mitam dringai dagi hauna masung langi imana phambala se kanjara khibani maduna suloide pukchen chau banangi yai phathaurangdi thangat pikhidana pikli bananau aton ba bijit ta birjabu na pambom na pang na ngak selli ba phambal sida
0: madubu madubu mayam ba mana manau amagid mak taupham thok pai thau dang nat ta bereni ma
1: mapung marei pharak labada ithanungi na wa haduna pan thoki isin sina yum lep sar tamanning bagi wakha sapot lampot tan na sem duna nang na thok do khi dolai mikup tu da kasini thogi mamom loi ahumbu phaduna purakhi sayambar kumai gi sabadu dagi nanaunu pising oina na bagi dama adubo adubo khunai de lairi ba matam dugi nupi gi thak pu munna khanglabi ambana na phamda haiki
0: ambana i phamda haiki nupi di lan gi manani lan ngam labai phamda kat lage mapunsi happam nung si shat narag lagbi mahani
1: adubo adubu imagi deva batta tam thiraba shirap aduna kaihanki chatnabi haunabi amadi nupija singi mapamda shapham thok laba dharma harau kumai mapung phana pangthok tuna luhong bikhi manaui bema anibudi nanaui bungwa ton ba bichitta bir jagaloina na nahpu isawina phangjabagi kumaidi mapung phakre mikuptu dasu
0: shakshari bawa shagado ngak ngak na pangthok chabangam gada bai thaudang pinabi khoima nasagi pambo mosi suk thedrine e ma
1: ogle imagi washak se laba piningai leitre ya thang na thau khang laba na phamda adubu adubu ta kho imagi washe chatkhedana taibang pana se tungoi naram laga nangi nanau aton badusu
0: ima
1: masan masabu warak pangam jadabadagi nau zaribi imawani gi matam bakta guru gi phambala se ngak nanaba anau bahanga mikam khon ta dingai matam mamada wan thok na mi hauzaram laba phambala sigi wakhal danga sidi tam nalai gum tam na duna lai re imagi pukning da imagi bunga
0: ima
1: masagi wa shakti mama na kok saro

Taibong oh, nasek na nga alta na taibang gi amamapu na makpu mga alpi na biyo. Nang gi may sa ata na papum matak tekto na santi gi irik kakpiyo. Lomba na ay drabanang.

gisakti panggal na taibag miyoy babupunsi nung sang mapinabiyo. Nanggile palay traba, hong manay traba kong chat na bukning gigyan, lausing oyan biyo. Misang mikhay na ay traba nanggi naram chat na malem pumabunung sisa na nahingmin na bangaman biyo. Nanggi mapal na ay traba natik na gulbo, tolo ba na nahay na saksa chon sa bangaman biyo. Nakuya da tamoy sing na bhakti sadhana katchari.

0: Nahalol gi conjal thorum tapiri bising butaram nokjuri. Nasigi thorum da tamjuri. Handakta jahi billion taranitoi. Dasmik taru liriba. Lokta protocluster haina. Mingthonba galaxy system asibu putopikiba. Loinena. National Astronomical Observatory of Japan da. Postdoctoral researcher oina libriba. Dr. Ronaldo Laishonga unaduna wariwatai sabagi thorum. Unaduna wariwatai sajari bi thongam bi irom. Nasi aku di studio da lengshin duna library basi Manipur imagi yamna chautok chaningai oraba mapari handakta jahi billion tarane thoi dasmik taru liraba loktak protocluster haina mingthonba galaxy system asibu discover topikiba loinena National Astronomical Observatory of Japan da postdoctoral researcher oina library ba Dr. Ronaldo Laishramni ahan mukta da Dr. Ronaldo Laishrambu aku gi akashvani ifalgi studio da amadi naharol gi konjal thorum da taram nokchuri
1: ahan mukta da tabir bu khaipuna pu ekhrom jari
0: Manipur gi oina ihan hana space ki discovery sing gi marakta Manipur gi ming yahun bi bse Ronaldo gi damakta Manipur gi macha moina yamna chautok chap se phaujai ekhoi gi iram da Manipur amadi ekhoi gi tangloba lan oriba ekhoi gi Manipur gi puari ga sagona duna lakloba loktak pat malem gi miye pomna makna amuk ehna khangna bagi damakta kwaidgi awang bathakta thangat pi ba Ronaldo bu hana na thagat pasu phongdok chari Ronaldo gi amna chauna mai pak pasi gi soi khoi gi mai kaidgi yamna haraunu ngai bas phongdok chari huge congratulations
1: thank you so much thagat
0: sei Ronaldo hozik se Manipur ki miyam khakta na ta na prithibi ki mapham ka ya dagi global review ma amma lakpi ramga dhaina khanche kamai kamai na ka lakpi
1: hoi adum lakpa si scientific ta amda lakpa ya hoi adoga scientific na tabi daga adi loktak ki mata amda lakpa si hoi first of all scientific ta lakpa matam na di egi pato klasa si anu ba discovery si very significant hoi baga adi na lakpa matam da adi adum thakar wahi adi anu ba ansara ma phang hebdo ado ma haibere do aduna mok scientific kre re natta bida ei collect sai tarai ei country name salo re aduna collecting like usa europe japan china korea indonesia ate ate country de ko on instagram da email da whatsapp message sar pa ya what is log tag de mai photo ge yang ko sine mani photo la ne log tag pa je ka ha ra po ko sine adum outside ke kan de lai adu ko india ma nu de sham lai thagar bhai ai mung sibi bai tare but kwa de ne yam de ko mani pura de log tag so ne mung sibi bi ko I am very humble bhai ba no
0: yam no ngaje ada handake ronaldo gi discovery se sidashi da yam na chaw no mai pak pu di ore adu bu masi discovery se taw no bu hona ba matam da hitare mai pak pu si di mi myam na loina khangbi ubi re adu mak pu si gi marum da challenges na ching bu sam am lai bi rong ga thane khanje adu gu muti kari kari sing thina bi ge da kitang tham bi
1: mai pak pu se ai gwe na di khat praja ba myam no di mai pa ya bi re but just by the small said never go it di khor pu tang ari do but asi la no one of the thing on the challenges man thing like di ai tum ba ai di walk talk matam da answer tar ai di results tar to bai tar ai ko analysis observation nam to le ne ba do comment to le to ne khang to ba do ga ai on the tum ba sa ba si asan mental lak to bai de nam interest oi matam da like sak sa ba ka wen ya ok ko sak sa ang da kan to pa de ki stress dum le asu sin no mo ki person wa re but ki walk to jo yam na de sa hai do results kum ba yam en pa mi do research ai de khang da bo to khang na ba na pu ne ko adu da an one of the techniques sin na ba ko in sang ga ko tar to bai tar try to ga so ma mak to ba de adu kum ba yam lae challenges sing jo to de ki ngai ba hare gadi failures pem lak pase that's the beauty ade adu me andu lak pase na ngonda ngama up ka ngonda exciting ma bido like journey do ngai bido na jagadi failure sing difficulty si leram jagadi ngai ba journey ba ko ma na ho de
0: hoi adu mak na su ronaldo ne yam na remarkable ba history ma create ta wi bane ba ma se ronaldo na thambi am ba legacy ama khak ni adu ga ronaldo bu ma se gi da mak ta su tung gi mi role ka yana adu mak ning sing du na su le ho ga ni han su tham chage
1: ai ni sing go lok tak tin sing le ho ne ba ai ni sing mo ne hing to da mo wa gra but lok tak mani pur du single apam bai da
0: universe ki history da ma di manipur ki history da yam na chaw discovery ama tham biram pase ai khoi mai kai da ki yam na nungai ba phong dok chari aduga makha tarap pase di ronaldo gi wari da unglak chara kan da ronaldo gi wari se mi khudi mangna loina ta da ba khang da pase kaya le ma re na adumai tham che ki han mo ta da aduma pu ronaldo na hanjan hanjan pal la su pan ba gi pen ba su nai re ta ba ming khara ronaldo gi mama ba ba gi ming ichine now sing ronaldo gi yum life am ngase so amuk tang han pan biram
1: hoi ai khang bok awang lai kai da ine pop ba ba gi ming lai ki re Mahajan Singh, Mama ki mingna Lishram Sanandi Devi, kai isini na mangagi enu kaya tombo dene. Da ahan chanta Lishram.

0: mang wan ang tewa. Ako na aim hay tare. Kuda man police sa mo ning hay gadi. Makok tang ko police mo oi na kono ba. Ako na matak gyo gi hay gadi tha ga de bele der kay nak si makok yang tha da garo ye. Do kay go makok na makok mo yahu tra ko so ma nang ngob di yobang mane. Ay na makha da dun tha ra gadi makok kay dong di yobang ma yo. Always dream big. Ani shubta na always work hard. Ko discipline leke da ne. Discipline na takchi kachi ga ta na ta bida. Ate ate ai gi to gi bida boxing pa na ma sa ta na to ko sa na. Aduka never give up. Give up ka dong ge ta lo da ba. Struggle failure myan thing hare. My theory and see and ta bida ko. Tam dong my theory no. Ke da ra ge di my theory to overcome to na bida. Man give up to da. When ahum da ai once you receive something ai ka go mo ama phangla mo tun oira mo tun da. You should always give back to the society. Society is the biggest of my contribution to da ne. Ai khak tan sa ko pya in a society si da ayin angam baita le apa ba angam ato gata bagi ato ki po ayin ahum si ayin ahum si ayin ahum si po ba ina buhana ri ato ayin aso hako labi sing da so tahanin boi ba
1: ato ka Ronaldo ki future da haita reka ayin space da ka chala katra astronaut amu oina or ako ki haurot li ban haa sing do ina tapitam biberom do ina chat katra
0: yang fa jabu question ayin ahum hang le ayin si astronaut ayin ako asi question si ani tomo kum da ki ayin astrophysics ka astronaut ki kenai ba astrophysics sa ito koi si researcher ne koi understand tong hono ne koi ki nasar koi ki university understand to no na space sa laga ai walk to go na te ba to mai ai ki obviously astrophysics is the more ka di space sa pe kan le te ba ai ki makha ta ba research on ne ho ko le sin ta ku da tam bi ba to mai no de ne but ai cha astronaut te pa me ba opportunities le ka di ko na yang wai tam mang am de ho human civilization yam ko mang sa sil na ka to ma tam ma le ka di ho na outside of the earth sa laga telescope de te ki na ko ba ai ti si na ba ko pa gi opportunities ho ji ma ki na te not in near future long term future le ka di bu so er pa ye
1: yam na nu ngai ga to ma le ma tam do so swan space sa sat re ka ha ga wari ga to bu hai phang bu so bi ha na tham chari adu ga haje haje sa Ronaldo se like dreams come true ki ta ta to bi right anga ngai ge dream
0: I have
1: a
0: tajar
1: ba
0: hadi ato source me andegi oi but dreams come true I say I hoji mokki di hai giroi man dai starting just starting ebo ko I know oi me am nu bzi nu sibi ba gi loftak to pasar ma to yam tan me am nu sibi ba nam yo nu bithagat pere but I go na di still came to tong am ba ji just starting point ne hadana I to go to ma am dai ri ai khangling ba ti jining ba me am dai ri to me am do my pang san na ba dai ra hadana oi kitang kitang bu dai na pam jar ba so physics phd ki loi ba ji kitang hara oi ga na pam jar ba to kitang poi re to but dreams come true ji hai ba so ai but to ba to go to am dai ri ne
1: kharam ba kai di dum true because a quite long way to go on ever
0: but I do go
1: there and Ronaldo ultimate of a dream set city carry oi gele
0: I get dream se kai na matam da I want to understand how the university come down walk to gap se come down how ki ke music ke jauri ke ke ki toro pya gap se scientific ko ja ta scientific ki question da in coming go long term question am lei ko khang da bai ta ji khang da ko university khang ji just less than 10% 8% ever ko khang da gi khang da na ya mane asina ni khang na bona ne ga do ga mutun ta wa ina akang bosing je dum tel se lakum tanda ina khang bosing je sia taw ning ba to pa hakolation so ina angam ba sia taw ning ba do maybe mante de researcher mo ba professor mo wa ga hakol sa sing ai gi knowledge sia taw min learn taw min ba to ma ga le re do ga khoi Manipur gi kana de lal ga di ai gi dream si kana ma khoi ma amana ma sagat min ra ko sin na sagat pa Manipur mo ba je ho ji pa to pa lam da gi Manipur ra irang yam thoe ki bam yor je matam khare matung da spani bus yam sakol yam ing ta pe yam na amana ma nu sin na ye do na sagat pa ma pam ne khoi koi lu se sa lu se ha gi adu gi sin sama lah ning bula do boy ne
1: hazi hazi wara ba koi ki iram da Manipur imasibu khara khasi wara ba su momo nok na ba aduga koi ki macha aphaba ma yam ma lei ba gi sa thuk chaba du su pa hon na ba gi da makta akoi lei ri ba macha ba sing sina yam na kan hona mina si ha fama sini Ronaldo na thambi ri ba si yam nungai je
0: hoi hoi ma yam gi hona ba makha pol hoi ma yam na wahin ga da ba ne ba
1: hoi yam chu me dream the most succession na phang ba sungam shu no haina tham cha ge aduga japan da lai za ta ra ga so di Manipur da gi la ma lei za ta ra ga so akoi Manipur bu nu shi ba si di adum loi na ra ga di la pa ga hena nushi bagi mama
0: ahoi mane pudu jam nushi ade pikla so mane pudu polo bane na imale bak te hendre de ga en to pak kanchi mam salu le japan khata na tabe da but mam salu no so imale ba mane pudu ge hendre de na ga adona ai japan sa hit tare mong le re do so mane pudu si dum nushi adona so dum ai angam ba to wa ba dum ma palam do le jara ga so ka to gi na so khale to so to gi ne maram de khone ai na to jara ga de to ban to jara ga de kana to ne adona ai lam na le ga so mane pudu si ade mis to ba he de nushi na de mane pudu ai loin ai gi ima sin na ai gi mana ba loin le ho bane ko ide en la mala ira kaso mispudi am tawe Manipur
1: ai Manipur le am jaga de Ronaldo se
0: le ram de ne wa don haise ai Manipur le ram bagi ai pom ai le ram bani ai Manipur se le ram jaga de na imale ba Manipur ge hendu dai teje imagine
1: hai Ronaldo ga sana janing worries as a kimatic lady haise bata re aduna ekoi hangbogi su loiba nai ro haiba ai di minus space ki matang da hangning ba na traga na different different view de gi yang ka Ronaldo

0: 아마미디 시니어 시티즌 나 강이야 아두나 시니어 시티즌 진이가 나하 진짜 알았던 디스커션 바 파도나 바 숨바기 프로그램시 코나 크마이 도시게 마시 아두마기 프로그램 마이 파켓 하는이 아코기 아쿠빠 나하 진지다 레이터 바 마야마마 안 진진다기 따 아가디 하이데 쿠다모이나 자즈마나 소가 섹스피 아가시 까나네 헤나 싸오부게 까나 헤나 페마스 웨버기엔 하이 아도 자즈바라 소다 한님니고 아도 자즈바라 스나하이 에스 섹스피 알곰바시디 비티비다 마곰바 까빌레이 본테 아도부 아이디 마탐 푸나목다 섹스피아기 랭줌데 또 nga phamin hai ba zazbana sun hai mi ko adun to nga saigi man hai do mana thi le ga de na ha mana koi hal ma de ko shi thi le ga sei cha ma sang kha ne adu bu koi senior citizen de gi apa apa ba ya am ya ori ho jik koi social talk to de na radio de kai da atai da media sing to ri ma am shi de gi apa ba ko to mana na ha adu na lok sal ga sa kha ga de ma gi na ha wei ba gi magun du ga hal wei ba gi magun du ga Pula pasal masa kikanda, masa kini Manipur si intap pada soiden porkaneh. Adakah amana masa kini? Aina nungai jeda bersih. Impan sahur muat bersih neh. Masih kamaena impan sahur si kamaena nan kita kaya se. Jepang ni am katengai hajar kaya am tian bama. Aku Jepang dah incineration plan a nama leh. Incineration plan si aina Nagasaki dah serpakanda study tour serpakanda. Aku adu dah incineration plan dah study tau eh. Nagasaki sok bersih si dah incineration plan nama leh. Plan si singdum mana dah tahu? Singdum dia awang ber singdum nanti. Around put sama gumbat mai awang mudra. Ado segi matuan si dah itu mana pukri mana tahu? Akui kongkut hai tar pukri mak tadi sing lepas nata. Plan lama siam. Plan si lo ni mingjian aku sendu ni. Mui mingjian si ado kau mesti thai. Aku sendu mak tamsi dah. Ado kena segi Jepang ni West Management si kemai tahu gak kan dah. Ahum tu nata tahu. Amana kitchen Westes. Amana siasang keno si. Recycling tahu ya bersih. Ado ke amana akui Westes ga Tonatin raga lagi raba. So tau tau roida bahaya tera. Cheng tau payah roida bersih. Sumbagi posi mani. Aduk konkrit amaga tau ya. Konkrit sana moyna pura pura ga dem samudra dem mention mani. Akut pama pamsi mention le cenggolakane. Adagi recycling ya bersih na recycling tau thokarane. Kitchen gi waste sing sana palm house sing sida. Am cawon tau imai palm house sing purane. Aduga ngasagi amata ya roida posi na ngasagi incineration plant sida pura kodai ba. Kuda moyna koi ima kai den da le riba cherang ne phatta hauthi ne adu mai am yan san ba mai am le na se lang khon do ga dipata hapa bola ga sai incineration plant da hida duine haider ga heating tong duine heating tong ba si ga sai incineration plant da haider si moi na manung de robot am lauri hana jarar thadra ga lai sing du to san na ba ma pa na mixture tong san ni adu ga heating tong ra ne heating si more than boiling point ga na tre ai ona hitting taw matung da nga sai charcoal wall ya charcoal wall ba ji kari gum ba manila mate emission taw rote atmosphere da min jen sen loi kha ne akoi chu min hen du wang ma di yin doi ne loi na aduke machine mai than ba ya adu mai na hojki incineration plant na yum listening ani mai bi
1: sai leng khak mai am du na
0: leng khak mai na
1: mai electricity is going to ine ba
0: in internet hai da khu ji so le lep ta ba mai se imung listening ani da bi ba ko adu de lak pa ke no sina pora charcoal tai ko aduka koi nga sai chingdum ji ama khasida moina daniel mahai tare matang matang waste sing che tholak to ni ko waste sing matang matang tholaga ada sar kol wo ni tare ama kha da sar kol si kamai to ge de nung no na kal le ha mo sumai adu ga machine black topping to wa kai mang andre adu si po si na sai gi naga saki do akoi ke non ta ta de akoi gi sum ba adu ki mate na ngre masi japan cha pira ga khang ni ko japan cha te ba khang gi ro me ano ko na koi bhan sa pa ngam da ba ai japan hai ba koi ke non to me ne
1: de sang sang na ura kan de na khang ni ba
0: akoi na japan si ke non to me ne dum khali de na a ke non ma dum to koi cha ka da to to ko cha de u da adu ki plan cha koi engineer le me am si ti repair sa tha ji ka do ki repair sa tha meri manga tha ji incineration plan da to hol is incineration plan impan itu orang di impan city itu nandro, aduh nala ni dengan ko, cima.
1: Jaga sana zaning bawari semua ya, mungkin ada marak sida wajagi, koi luai na begi minga duga icha singgi matang dasu kasik tangpan biosa.
0: Koi nupi si, koi kundu tu gitu moye, biji ya kau, koi wakamam ningon. Aduh ye, ayi cha ani khatani, han sina guna thoi kau ye, masi 2017 tinda, ayi ni han bawa na esa japanese academy de masi hi amam khagi japalon course luar ga, koi business development. Sehi anigi matau tu le, madi akademik tu setre, aku business from the lak bahaya tarian, magit res, aduga, aduga tau raga Jepang da hotel da tau rame, adugi atopa mana ke nomor sutami, adugi atopa tei tei kerusu hai tu aga tami masuk, kai tau raga Manipur da lak punya nanti India da lah thabuk tau kita gese, mayam kena study tau bahaya, ay nama Jepang da dulu ibu di mu jaruai, nang, mana dia kau anisual, dia nang amal jauh bi ay, kau anisual.